bra metes. You know me you are free. Me ba ti e bi o. E ma wo re free me. Lo ti pota na u sa se. Ah mi na ko po mi ti e bi o.